Kung tuzuk ay suarudoy taberbit keno Wala tuzuk ay suarudoy taberbit keno